0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemar do. Bisa ga kupul kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulo mayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat niya. Teladan dia. Mara niya suba. Kuno kuya ko. 15 ringgit mo sekuta. Maru do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Kuno kuya ko suba. Dan pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buat tanya nak. Dia ke sekutak yang pun eh. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru. Enti nadai ya kelama.